0: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente, kola sente.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Radio Pal FM chikumu musamba karonyeze mwenda kulalio muntu wa bulijjo. Yonajo sinzi okubeera nti otuwuliriza eno radio ekutekera tekera fungi za tukole ensi tano semina y'abakyala gunjuka. Ne ku mulundi guno omukozi gwalidde. Waliwo abaka ngumuje twalese mu kibuga.
2: Naam.
1: Okabo obwavu oinacho otunda
2: okabo obwavu kutukiriza
1: okabo obwavu nayo inacho otunda bane batujje ko olukusa lw'okubeera abavu
2: ngo tandiko
1: program wene yakola sente nente kateka za fungu za tukole zitujje ko olukusa lw'okubeera abavu maji kitegeza zitugoba ko obwavu
2: ditwe
1: zituwa solution to the X question. Bajita X factor. Ebibuzo. X to finding X. X program weni ya kula senti ya jifaindi nze.
2: Yengo yavuwa rotia.
1: O yavuwa rotia.
2: Ngo tani koti okubeda ongo. Obudamizo wavu.
1: Ebi into be this equation yali simplified.
2: Yesebo.
1: Bakubuzo inacho otunda.
2: Changu nyo. Osobola kukola chi.
1: O inacho otunda.
2: Bobato inacho otunda. Kikado beko choyiga choteke duo kutunda. Kubanga bubanga olina chotunda chizibu nyoka kasanti olimu avu. Na bagamba waneno nti obugagga tebuli mukubeera na senti. Obwavu bwebuli n'omuntu alina senti nga talina kyakola.
1: Bwe bera problem solver mu community.
2: Ba koche wefunza woti.
1: Walu waba chale yokubiaro.
2: Yesebu.
1: Ba mba chalo balika o chala bitabuse. Ba mba izano ba wevali na inga bitabuse mbele tabuse. Mama. Na akora ngo konkona obuzigo ne nyumba zenjawulo akunganya ngoye nazitwala ku ruzi nazoza ni bamusasura aina kya tunda atula service
2: of course nafuna
1: beta problem so tozinga oyeri bada sala okwezi ngabwe zinagamba mutonzi nti sina kyendya naye ategedde nti mu community mulimu ekizibu waliwo abantu abali willing okubanga baagala okubanga batukule ngweza banga zitukula naye nga bayina ebiseera byonna tebayina na maani
2: bwekiri
1: yina finding a solution
2: ogulimu
1: obuyiya bungi nnyo
2: tubadde tuli mu budde nga bwakyeya amazzi gafuzaamazzi kuliko abavubuka bakawulu bano
1: obasiŋŋana mu stenseni
2: ngakola bwati
1: obasiŋŋana mu stenseni ku social media waliwo kan mwongere ku waliwo abantu abatera tukubira amasimu bagenda mu group mwe tubira maima abantu tekateka mu group sezi
2: lacho basagazi bira bali nyo
1: oli abera mu group eyo tafunye concern yo nakuteka mu
2: ne munte ka mweze nyimbe cho ne kinuma ne zemba go kwanjula
1: kati muli munna abantu doctor
2: nam
1: batira kuba batali nyoba buvunanyizibwa yagenda jamu apinga randomly a number random munonde aziba kamu katogo na kubile simu nse simu nye namba simu atu ni mungu lupu weti mama uinzo kuba uli mutufu unu wetafu jangu musomo wata ata
2: alia uliliza
1: neji singo kubile chukuru
2: enyo
1: echo chokula data guwa sobo dofuna airtime guwa sobo dofuna no kubi simu kubwa naku online call
2: 111
1: kubwa ku online call
2: wanafuta
1: nada is a saint nezeba kuwa dea wakuwa dea tolo uza bulo uza kuchakulia uza kubwa kuchota ndika
2: tori na mulimu choka sende zofunye oyagala kulia erosi galenga tori na mulimu
1: tori na choo soro vina chizibu wana ini tui na soro vinga vizibu lukita butuma nyo omulabe nti omulabe waffe yono bwavu omulabe atulumisa enjala bannange si njala njala tabanga nko omulabe waffe
2: tabanga buli omu
1: enjala si mulabe waffe okufa n'obisi mulabe waffe okwambala engoye enkadde si mulabe waffe okunyumibwa mu community si mulabe waffe dokita olwoye ku muntu afunye sente wakyuka
2: aina engeri gyalabikamu omuntu alina sente alina engeri gyanyuma
1: tunaniwaba munyiivu ate nga yanyiikaala omulabanga aseka
2: mwebale nnyo Bulicha yugera chitegele keka.
1: Chitegeza chi. Nti nenkula mungu jia kutonda mu.
2: Nam.
1: Sichi zivucho. Echigendo marawe bibyo na.
2: Yesebo.
1: Kutereza unsao.
2: Mm. Kutereza katundu kamu.
1: Kakati fetuga ya ntujia masoka feku big. Mulaba umunene.
2: Threat.
1: Wapo wo threat.
2: Netunulida ku.
1: Netutunulida obutono.
2: Obwetaavu.
1: Obutono. No jama so kumulabi buavu mutika kunjara. Ninga mwami buavu uli ya resechi.
2: Wanyinti omuzirandi zongesa wazino ugamanti. Uliomu yogere chizibu chibata andika renti.
1: School fees.
2: Ebitabu. Transporti. Ezina dayo. Kumulimu. Capital na yata niso kuata.
1: Bandoga.
2: Asi webali nyo.
1: Mwanyinti sente surovinga bandoga.
2: Webali nyo. Ba ne shaitani kira ba mungambi mazigaru kuyakuga bata niko kubanga bali ne bintu bintu ba kunganya nuna balisti yomu ntunga nene ninga yone kola kan ewa muanda fact eji nga sengo serovinga x kanuboka mazi
1: kakati amasoga fetu kumiredi la ku common enemy common threat
2: mulabe wabwavu.
1: Mulabe wa febuavu, manyo tuwe jamu banyiga. Mulabe wa febuavu.
2: Ni kumunu ndigu notuwe tagobu jamu kubanga tubabudia tuwaji solo vinga.
1: Mulabe wa febuavu. Amasu kuko nanga kumile kumulabu oyu, omwe wazuta.
2: Teligu atalumba.
1: Yotu aliku biyoko msuta ngole mchisenge.
2: Wafunda.
1: Nwabe nanga kutale. Wameki nanga shua ntuyo ino guti ladara.
2: Sigwe kubia.
1: Nga na maso ugagukumide kwa maso
2: kogo. Buloka nyo teka konga musamvu.
1: Ruachi. Mbanga ugule kanga kutambula. Guja nako kujuja kwa galo kwetasa. Guja kuruma.
2: Atencha uguli wogu tide ncho chakoma u.
1: Oshitakede. Kakati boteke ilo mulabe uo. Gubote kaka maso. Kati abantu abamu. Jashu vula tutela nyo bagamu. Baden tutela nyo bagamu wano. Timusindika abantu wa mwabu. Aba ina shallow minds. Shallow minds chigambo cha luzungu nate chivuma. Chitegeza omuntu okubera nga tugezeza okuwanvu wa mkule ngera bintu.
2: Mkono gwo mumpi.
1: Ofunze.
2: Iso lyo.
1: Yes.
2: Dida bakano.
1: Oli short sighted. Ofunze munda bajola ba mwe bintu.
2: Omusajja ngambi ekintu kya nnumye nyo nagamba nti ndani so kulaba enjawulo mu bintu bino muzira njovu. Ndi mulimu abantu abiba kanata niko projectinga. Projection. Yes. Nata niko kubanga projectinga anti kakati ngenda nga yip amale chiro chiramba nga ni projectinga. Nembera mu abantu abeba kanga bafuna ngambi eki.
1: Walu abawumula wabawona abafa.
2: Dead.
1: Dead, completely dead.
2: Weyako mi watani kilo kuroza kumacha taina uprojishon yoji ya kose. Nembera mua bafo na vila mufanta subabu mtisa.
1: Uyo musingana agana kwe yungza kumacha otulo.
2: Ilo
1: musingana yeba se chibaiti embole ila.
2: Yes.
1: Embole lochi ulideko.
2: Buri kitundu kuyene kizala amaso ni gazala ingeregeze zifubutuka mkamwani zifubutuka
1: mkamwani zifubutuka
2: mkamwani.
1: Go ozarachi waberanga bubi webakanga nogelegeza
2: bukiri
1: obako kuno nga kovere kuise
2: ko dead
1: abasi chabye bakayo
2: abafunya ali nyumba bakulido lingo baguba twala mama wo jino tetichi asoboka zonda zonda okagamba weno fabu from to agona fa abantu chofora kagambe jitwafude kan twaga ndizuku kosoke webazi omutonzi
1: nobudde bwepimire
2: ye
1: omubiri wona agumanyize ekyokwebaka noyiriitira nobanga
2: no shutting
1: down osobola nakuzuukuka muliwo bannaffe batiimu tahajudi nga osobola nakuzuukuka okusala tahajudi kwogerako na mutonzi wo nalabye omuwala ku social media mukyala nansonyi omuyita omuwala ng'atenda muwala no si mukulu si bowala bakulu bowala batototo bakyala batototo ninga ngijja atendamu tahajudi yama naye mbikola nga biganye. Yes, nanyoko gara kono mtuonzi wange ichiro.
2: Mpulia,
1: njaga na kutamu. Nekati kweyeva kanabuliza kagena kukadino mtuonzi we.
2: Di wuda wafunovu.
1: Ya taina. Tayo gede kona mtuonzi we mkasira kibari komeni kukara kono mtuonzi we. Kataha judi. Goma nyinti. Omuntu atali mufunyi neba mwabuli chimu. Chimu lemo kujao.
2: Bwishiri.
1: Kakatu baita musomo guno. Ogenda kwesi nga nabagendo kujia. Atali baina. Abagalo kuongela kwa wibagendo kuja. Ata ina amudde la taswa na kutawana.
2: Chofola bogena mawanga aga kuzi.
1: Ajamika na kukonkuruzun.
2: Nade tunu msa. Bogena mawanga aga kuzi. Mbweba kugama antibabili yonia. Baba babili. Omuntu wabaganti alina avali na nyo. nga natalina talina ddala kati obungi bw'abantu abagenda okujja tujja kumalamu amanki ogambye nti be bali abali yadde yaddeko ate gwe wandisuubidde nti bano betutegekedde
1: nze kuva buto nyina ekifaananyi yanzikiriza nti abasajja abeerwa abo balina ki balina akiri akiri mingi
2: emitwe tebagiwummuza
1: tebagiwummuza naye lumu naliko mu biwawaatira ebyo ebibuukira mu bbanga oluyimba obubeera mu bbanga
2: ennyonyi
1: dokita nga mulimu abazungu nga bangi nga mulimu naffe abaddugavu naye nga abazungu bali mu kusoma olwetukkiriza nti boogiwavu
2: ate oyogedde ekintu kyonna onzijukiza
1: bwetuna mujomugene abalina nva kuza ennyonyi zaffe nva kenya nva simama nairobi kenya sima ethiopia addis ababa simanya wa ntyogera ku nnyonyi flight ezo ezisobola okuteekamu ku bantu abo
2: amawa ennyonyi ezibeera mu bamagulu
1: meeru ojja obagenze karakita zaabwe nga bali mu nnyonyi mubiwawaatira ebyo
2: abava indonesia si betwogerako
1: filipinesibuliza nako
2: fetwebaka
1: ye buli kadde
2: akamagezi kyokola gyesimu n'okwata ebire
1: kyetuyina tetuyitwako byakulya
2: toyogera nsonga eyo nina gwe mbadde gyosongamu wano ngagwe
1: tetuyitwako ki
2: byakulya ne bakubuuza takubuuza nakubuuza ne kano okaagala nosonga nosonga
1: akyali kano osonga kali
2: ne kano leeta yasoso kati oyo yali katawo kenagira bwati just water only water
1: kati olw'obujega bwaffe tulowooza beeraga obujega bwaffe ffe tulowooza nti baba beeraga
2: olwokkuta ennyo
1: togenda kufuluuta
2: bulwokkuta ennyo
1: kiddako okwebaka
2: bulwokkuta ennyo ekiddako okwebaka
1: yakinsomesa wano tukola naye imaamu kyeyuni
2: essebo
1: abala miruye twabadde mu ssomo ng'alina byatusomesa gaba staff wano nagamba abaana kambagabanyizeeko naye nze ndya miru emu kati ndalabye abe kuba obwamenga tekisoboka olwokuba ye amanyidde ekyenkya ekyemisana ekyakawungezi
2: ekyoalya
1: miru ezi
2: taano asooka naalya ekyenkya
1: alya miru kati womugamba nti omuntu alya miru emu n'abeerawo tamanyi nti guno mubiri gumanya kyogukozeseza kyoguwadde
2: webali nnyo
1: yitakirowooza era ye bagala nedda alimba
2: tekisoboka
1: naye nga kisoboka nga nemiru gyayogerakewe naye mpewufu sikufiirawo manyi kankireko ekyo
2: abantu abamu tulyanga abasimatuse obulwadde buli obwannamuge ntijoli nti obulamu badde bugenda omuntu n'alyoka omucyere amatooke lumonde muwogo ekitali kibi nejjukira wakikoze ku kyenkya n'okikola ekyemisana kisala budde n'ojja okikola awo bwe batyo oba oddayo mukuba onoosanga omusoli n'ogusooka ogusoloza ekiro tonebaka n'olyoka okusuulayo kiro y'obuwunga kati ogenda okugirako oti
1: abawuzi obubeera dokita gwe tomanyi kyakulya nkya netwogera tuli kulya tichek
2: ibali nnyo
1: tomanyi kyakulya nkya kyokka olugenzewo ku mukolo ate oyagala kukyusa lubuto luno olidde bweti jjukira olw'okuba ensi kutwalaganya ekyokulya kibula oyinza okuba wesigana olya miru emu kati ate ogenze ku mukolo olubuto oluwaggudde buwagguzi ate gwe oyina akulya akatono ennyo sobola oluleka muki mu
2: shape
1: ate genda kukuluma
2: ekyagenda
1: kukutta busi
2: ogenda yisibwa
1: bubi
2: mulimu ebyokulya nga bisaba awogeze apo wagala apo nenja katoja giraba amakoloni gewesibyeko
1: oyagala kulya kufiirawo
2: ojja kweterera obuzibu banayaba mulimu ebintu byetukolaga twandibadde tukitegeera titwesakira kabaati twesakira miwunyo ofuukuula otya bwoti emmere natuuka bw'ati era yekimutabula obudde nga bugeze tunaalya ddi

0: sikyabuwa kasita nakizula nti buyaye takyabuwa kasita nakizula nti buyaye tafuddeyo hello
1: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: insalamu warahmatullah
1: Kulosala ukabuko wufumai kuwe no mpitirivu
0: Ogambo otia owase no mtitizi
1: Ndiwano
0: Ompiro kwa wede wa gulabi kwa weekendi
1: Munange sagula benaguli nde kuleti yo
0: Otianyo katuda muku tia kupa katitimu kuwe ringa angachi ringa bidongo
1: Kavule kuwa kuwe kwenye hamiti wabula Jala wabale kuinga Lugando Tomese zaka seke no Lugando Nisinga
0: Yee Yes, sebo, mukama eva yokuwa akunkuba. Kati mwa bavu mujiagazaji.
1: Kati? Ichaba na government yelino kupayo kupunga wezno nyeleza kuba yagara okudida mubuyinza.
0: Bano nyeleza kuba leta abana.
1: Webeno nyeleza kuba na yefuru kulandi bakunganya.
0: Okay. Ile mwebasajja, jeba kazi wazala mbacha, wakazi wanabu, mwebasajja.
2: Anti yevuza basajja, wadu irani yevuzo waba bosi babu.
0: Wazala mwabana. Na ye mchizibu kasa kenogena mfuna wumu kaza au. Wa alaikum salamu wa rahmatula banna abwe.
1: Urabu ya zintu edyo. Songa ya abana abu.
3: Yesemu.
1: Yeta za kutumulira na kuegendi, zavalete abana abu. Bantu bakulu bavunanyizibwa beja bavunanyizibwa
0: oshitegeera
1: naye nga ate be bantu abatafaayo bakwata square mile zaabataka g'abantu abo ne bazisibako sengende ne bazeziza kyovola bangu olwaliro bakulimbalimba mu KCC tukuta abaana bwe bati tubatabamba bakwata babalagako ku moroke zibatwala babalaga bano nga babakutte
0: wabula ayogedde nensonga kaseke nalabeko ngu batadde mu motoka babatutte
2: Baliwe.
0: Abaana bebakwata. Kuba okumakula bifaananyi babakutte babakuwata babajambantu babatwala.
2: Kintina okulaba zi.
0: Naye siddamu kulaba kujja bantu twaba tutte tubakuumidde wano. Wabikomawo.
2: Kostana drone. Anti batuka ekifo. Kyezijjukira batuka side za wakisondo z'ekifo.
0: Bajja batulaga ku kifo ekyo nga abaana mwe bali.
2: Abamu bazibwayo.
0: Ewaabwe. Ate bamaani badda. Awali yatugamba nti waliwo omuntu omunene wano mu nsi. Mwanga mwafuna mnyo abantu abo tuwabuli ya kwa statement ya
2: hii kisi siyo tujoku jisabide soke tracing ani because ni tunaba yolo wiyozi nga tubaziza ira wanji kusigati
0: kumanga na jakuda mwali itaba lala nyo mani kaseke nukusabiza kukucha sinzo kufuna sente nalaba nole omuntu na ye wengambi lanti tuino kubana chisa ni tuwe funa kechisa mshara tula wa ina kagundike mwasabili liza owa wotu ya jana msaba change
2: Ina muganda wanga aina wakodira anu mkaka.
0: Na muganda sawa kuchenji na ajayo sente nga ina sente vana yunga nawe yake dokola. Nga nawe tozirina.
2: Ina muganda wanga kule anu mkaka mpala yunga amba aina waita. Mu teyari mchiduka yali atambuziza kubigire. Aina omuntu kwe ya sanga nga atude wansamu sabacha kujia tanali yako ya di. Na hawa kuka mkwatida ya katunutunu. Agendo kuda mbanga tunongulia tumizie chukupo cha mata. Alina kunkoko.
4: Abanji bubasonga kwechabikira abanji bubasonga mu program etuli omukeze
0: kunoti msamtano mwenda 17 mwenda noti ne kunoti msamtano na 23 nkaga pale femelo
5: hello
0: yes nyabo
5: salamu
0: alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah
5: mbainabo mjezo
0: jaja wange wasuzote amnange
5: ndukulonje mkwano wasuzote amzukuru
0: wala ngambe mbuto sana kubera jaja ochali chitototo Jobero bajaja buliko emyaka.
5: Munange ndoza abantu okusabiriza bagufuula mulimo nze waliwo kwelaika kukutira mulago ye. Nga asabiriza. Ne muwengo yatunde. Naye era nagenda okuddamu musanga ngeera asabiriza. Nayagala nekweke. Namugamba walikoze business n'ofunamu kasente n'otabeerawo.

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: FM Union Southern Motor Club back to Sako Ponsiano Rwakataka fundraising sprint nga jaguza emyaka 25 mu motoka zempaka nga 2 September 26 egaruga eno ya sprint eyokusatu ku kalenda y'omwaka guno kale mujja mu bungi tuwagira Ponsiano Rwakataka tetubadde tusaba half sprint nafa abawagizi tumulaga omukwano nga tusonda ekyuma ekipya motoka zempaka abafuzi bonna mwebali abavuga digi bonna baweddeyo kati n'abawagizi mwena mugweyo okuingira shinzo omutwalo gumu.

0: kubu kukubulunji obwaru na kurumo ngakatiba kulete dene chika echa bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindile miezi bili kwesa tu joka gomazo kubukinga urune tuku wenkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolunda maji echiyumba chona tusange kumatabi gafe elugazie kayunga buyikwe lila kamudin dokolo nechimuli mukampala ngate head office zezafe ziri na muongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point obatu kubireko ku 0755 21 nkaga musatu obaku 0755 asatu mukaga chinana chinana mwemo Good Farmers kurenko kenunji eziza magoba
1: right Nkabaza nti webali nnyo webalire ddala yona gyosinziira okubanga watombodde. Wakiso Muslim Msina Secondary School of Irahajati Amira na Chiganda akulindiridde mutwalire omwana. Abaana bazzeemu okusoma omwana mutwale ku Wakiso Muslim Msina Secondary School. Bali ku 0704373395 0708788 4345. Tolo mwana kwa kiso muziri mjenati musa muziri muwea vahie vya mbali vya usira mwebili kumulembe basangi kumukwana wake edu kwa sine pake inkade mwala vale kuziro msa msambu nyabiri mnana noti nyanyo msambu ni noti msambu msambu noti atanu msambu kuminanya noti muenda mwami mwisiru kaka kutumide kwa nyo yuke wevali kubango tombode mkuru Moses Jose kutumide kwa nyo wevali kubango tombode Professor Manisolo Senyonjo, manikuoli papa, wevali kubanga, otombode haji ni hajati kasoma zaharu ugambo, chenna lulunji, wevali kubanga otombode, House of Zakandu Work for Uganda, tujemu mali ya fetu ya mbeko panafavata ina muasirizi, ngoita ku 0-0. Ansambu mukaga tano mwenda makumi atano vano tumsambu noti mukaga tano mutano kumi na mwenda. Basangi wakodi Kampala, plot 9, Perennium Garden zao, opposite Odi Kampala Primary School. Wajua kubango basanga songa mukaro Enterprises Uganda Limited, batusiza ebizimbisi babiri kumulembe, sementi, mitayimba, mabati, lanji. Basangi kodi Kampala, shidi hamisu rode, busagabai nekishara masukaro rode, wampewa waliga ya zarod. Kunote msambu note emu kumi na mukaga chinana na sato mtano vanote msambu note emu noti tano. Ansambu kumi na tano. Mukara Enterprises Uganda Limited. Utubatu jebi zimbisiwa ebiri kumulembe. Firdaus hijandi umura services. Habana soke kumi bagenda bajira kwa discount. Umura jigendida kumi indi yoni tano zoka. Abantu bano basange kwa ofisi ya nakasero kulia na siro and tube. Waliku 0703. Jana mwenda chinana abiri mosato. Firdaus Hijja and Umura Services. Bwebatu gambi. Kiriza umulonji tugenda ko ate misawa ya fe eyo kubiri. Tovao. Tugenda misawa ya fe eyo kubiri.
2: 107.9 FM. Chalo msiramu, musawe yokubiri, mu program, abachala bazira.
1: Alright, nkwe baza, nengu kulisayo musawe ya feso, se ya mchala Irene Namudu, nga tutunulira kujemvudewe. Unkwaniliza mchino cha fecho kubiri, unakuralira mchala hawa bint Suleimani Namboze, tumufunye unakuramande. Bibi, bichomu, bichomu, chibira kwa unakuruacho. Yachigera tinga kubira nya September lichikubara mande siba Tuesday nga bulijjo hawa nsanze okulaba otya no mwana muwala
3: alhamdulillah ndi bulungi
1: tolina tabu
3: toli otya jati
1: ntende alhamdulillah
3: nyirira luno
1: ay hawa Alhamdulillah matenda majivuga washiwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuvadda ya kuvadda tunyirira
3: kinene nyeje
1: nawo nyirira bitya Oshimanyi titu tulibamba misimairo.
3: Okitegeera.
1: Oba bitulumu, oba tulina ebitulumu, mate bitulumu, tetuwagala kumanya.
3: Byonna
1: byakugwa. Bijja kufuna obufulumiro bwabyo bigenze.
3: Bwekiri.
1: Gala museko.
3: Atunabeera kwekyo. Abatuwuliriza abalungi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwili mutia batu uliriza. Bauliriza bapalu. Mwena nga sesoso deno. Mbatu mideko ake nsusu. Mwili kubeira yu. Watu mnei singate mwili yu.
1: Otero sosola. Otero sosola.
3: Hajati unja gazachi.
1: Nida. Izi mtu mwili njini hawa mwenzi jabi ugamba.
3: Kasi tu ulira.
1: Ususula abadu. Ngato soso de?
3: Si soso de
1: wa. Abami na wa.
3: Siri msoso za na haka tonu.
1: To soso de mudini, to soso de mawanga.
3: Mwade, kasaba muuliza wa pa.
1: Masha Allah.
3: Mwaniliza. Bali batia weyu.
1: Alhamdulillah jetuli.
3: Mwaka kuba kato,
1: kato, kata ndisi wa kutonya, teba hina tabo.
3: Saba Allah kilisa.
1: Tuze mumu kusoma. Mwanyi kati school fees zitu hiri vya
3: mwaka. Mwaka mkazu watu.
1: Kena noganti mungu goma nye.
3: Era byonna yabimala.
1: Ii, ate yabimala.
3: Nenga mu byonna, tumusabe. Wali, yaliwo, ajja kubaawo.
1: Tujja mulekawo.
3: Ya.
1: Ensi tujirekawo.
3: Ate ogenda nayo.
1: Oli yagamba iringa mere ya muchere.
3: Ngwekoleete.
1: Olya n'okulekawo, ne bakusanga. Ne bakukufumbira paka ku last day.
3: Kuba tuli ku
1: kibule ensi.
3: N'okulekawo.
1: N'okulekawo, muwogo ne omuchere. Katogo. Bijanjalo ni mwogo mchere.
3: Wanji mawa.
1: Inza kubele mreogo. Kubali wate bibu la woku mfu.
3: Uganda za.
1: Bitero kubako. Natela kachera ako. Tekabula. Musanyo kabao, mumaziga kabao.
3: Mpulira.
1: Kamera ako kabao. Kekangua.
3: Sibi yangu. Na ye.
1: Otulete decho nako lwalero.
3: Lwalero. Ndese. Chitaba cha Allah chino. Entekulwa Allah jachitekulamu.
1: Chirimu emiteko.
3: Qur'ani ino che kitabu Allah tabaraka taala che yatusiza abo mulembe guno ogwa Muhammadin
1: sallallahu alayhi wa sallam.
3: Leranga ye constitution kwa twino kutambulira abalamu abaliwo. Na ye yeye gini yajitekulula Qur'an. Agamba, Qur'ani ya etekululuwa amwe miteke esatu. Erimu, ebitundu bisatu, Qur'ani. Elawo vimanya, ovu mazo kuwangula. Bite gerikika. Atipi ya nabi satu, ngabo bidi. Togama atinze kantu aleke chumuchina mmala. Nedavava. Bia nabi satu, ngabo bidi, oyagaratu ya galo inobikulachi. Okubitu walorwensu nga, atekulula ya mnanyini insi. Elavi mne ya gendo ukulapa angabia mgaso jetuli. Na avi kutera uo. Guwaberengo sobolo kukulachi. Okuta mbula mbula mwwe simisa. Qur'an. Chechicho. Qur'an. Huwa kalamu Allah. Bigambo bia Allah. Almuajizi. Ibiya magiru. Almunazalu. Ala akhiri al-anbiyai wal-mursalina. Angabia sibwa. Kunabbi. Asembayo atenga ya mubaka asembayo. Biwa stati jiburiru. Ngavide tebua jiburiru. Ayumutaabadu bitila watihi. Ngaba abisomi abasinza Allah. Ayumabuduu bisura tulfatiha. Ngavide andika nisura tulfatiha. Atenda biko mekerezebua nisura tunasi. Yichibaita Qur'an. Qur'an yeno bitabo bigambo bya Allah nga bya magero ebyasibwa kumubaka sallallahu alaihi wasallama nga yasembayo mu babaka ne bannabbi bennyini nga woba bisoma oba mukusinza Allah biretebwa Jibril alaihi salatu wassalam bitandika ne surat al-Fatiha ne bigalwawo ne surat an-Nas. Ewe jibaita Qur'an. Kati, Sheikha atugama di Qur'an ya tekuluwa mwe miteke satu. Atawahidu wala akida. Echitundu echimu. Chirimu ya zikiriza. No kwa ula Allah. Echitundu echimu kubiri alhalal wal haram. Chirimu ya biyazi izibwa. Nebio. Ebya kirizibwa kubira anga tukola. Echitundu echimu kusatu alakasasu wal akhbar. Chirimu embozi na mawulire. Kati, ebitundu ebyo bisatu byebikola Qur'an. Era ababi kutte, nabiyo kwatako nabitegera bulungi, Qur'an yabagirina. mutano. Nga wonaba wakusoma Qur'an ebyo byonsatule olina okubeera nabyo era ng'obitegeera. Wetudda ku tawhid wala aqida, okwawula Allah n'enzikiriza. Allah ayina amateeka ag'enjawulo nga gatulagira okubeera nga tumwawula. Mu mateeka ago waliwo eriri mu suratu Nisa'i yagamba nti wa'budullah wala tushiriku bihi shay'a, musinze Allah temumugattako na kintu kirala kyonna.
1: Musinze Allah temumugattako kintu kirala
3: na kintu kirala kyonna. Eryo teeka lya kumwawula era lyanzikiriza. Ayagala okuwona ekyo Allah akikugambye ye mwennyini, bitegeereka bulungi. Nga mu njawula gye twabulamu Allah ya miteeka esatu, tuyinamu arububiyati, hitumwawula mu byakola. Kye bayita obulezi Allah bw'alina oba bw'atuleramu ffe ebitonde byebyo ebikolwa byatukolera, ng'okutuwa obulamu, okutuggyako obulamu, kutugabirira, kutonyesa nkuba, kukyusakyusa, abadde omunene n'okoggamu, abadde omutono n'ogejja, abadde omumpi n'owanvuwa. Mu mbeera yonna, enkuba kutonnya, obudde kukyuka, kiro misana, ebyo byonna biraga. Woba obirabye n'obitegeera bulungi, bitegeeza Allah yabikola. Era Qur'an ebirina bitegeerika. Qur'an bw'ogisoma ekulaga Allah byakola. Inna fi khalqi samawati wal ard, mukutendebwa kwa gulu omusanvu n'ensi, wakhtilafi llayli wan nahari, mukukyukakyuka kw'obudde ekiro n'emisana, la ayaka.
1: Kasoke mbeetonderemuko katono nti kasawundi ako kemuwulira tulina betuli mukuddaabiriza wabweru awo mpolampola kalinga ka holding ke kasawundi akayitamu abawuliriza banga balungi, temugaa nti ebyuma bifunywa buzibu nedda. Waliwo kasawundi awo ke bali mukukola wabwerubweru awo ke batereezaamu abana ku station. Kasoke kakayitamu. Okay, gena maaso.
3: Allah atugamba mukutondebwa kw'obudde, sorry, mukutondebwa kw'eggulu n'ensi, okukyusakyusa kw'obudde ekiro naki n'emisana, la ayati, buli mwaka obubonero omuntu kwasobola okwawulira eyamutonda. Likulil albab, eri omuntu alina ku magezi ategeera. Ng'ebintu woba obiraba, obiraba mu ngeri ey'enjawulo. Tuli fenna. Nagamba nti alladhina yadhikuruna Allah, abantu abo batuuka ekiseera ne bajjukira Allah waabwe yabatonda ne bamwogerako qiyaman, nga bayimiridde, wa qu'udan, ne baba batudde, wa ala junubihim, ne baba bagalamidde ku mbirizi zaabwe, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, ne bafumiitiriza ku kutondebwa kw'eggulu n'ensi n'ebibirimu, bagamba nti rabbana ma khalaqta hadha batila, mukama waffe ebyo tebikola awatali nsonga. Allah akulaga omwawule mu byakola ng'ayina ensonga, wonaabiraba bw'otyo, muli ofuna ki? Kyova olaba abikulaga, n'akuwa amaaso obirabe, n'akuwa amatu obiwulire, bitegereka, n'akugabirira n'omumwa guno osobola obyogerako. Mubutuufu omusana leero gwase nnyo, ate enkuba leero etonnye nnyo, bitegereke kooba. Ng'obifuna ebyo gw'ofuna ki? Kiri mu Qur'an. Atonnyesa enkuba, ebimera ne bikola ki? Ne bivaayo ne bimera. Bw'otunuulira ebimera ebyo mu mmere gy'ebimeramu, osimba empeke n'ogiteekayo,
1: n'esooka evunda,
3: n'esooka evunda, aye nemala n'ereeta ebikola ki?
1: Yayawukana.
3: Tegeka bulungi, tunuulira muwogo ensimba gye bamusimbamu, okwata ekiti ne bakiteekayo, naye ate nekivaako ki?
1: N'otemerako ettaka. Allah yamanyi ekirungo eky'obugagga kyeyateeka mu ttaka.
3: Kati eyo yonna Qur'an ebyo ebinyumya era ebyogera,
1: kubanga naffe ffennyini otulaba wano tudda mu ttaka. Amazzi ge tunywa gava mu ttaka, buli kimu tukikolera ku ttaka, ennyumba ze tulimu ettaka.
3: Allah abikunyumiza mu Qur'an,
1: buli kimu kiyimiridde ku ki? Ku ttaka.
3: Okitegedde?
1: Ebikozesebwa by'obulamu bw'ensi eno
3: ttaka.
1: Mpozi lwatonyeseza enkuba neva waggulu naye ng'ebigikola omukka, ng'abazungu bwe batugamba tufune ekire kya nimbus, biva eno wansi ne bigenda waggulu.
3: Ate waggulu
1: nebirete ekire
3: kati mumbere eyo ebyo Qur'ani ebyogerako musura tu Nazaat yagamba nti an falyanzur al-insanu ila ta'amihi omuntu asaanye atunuulire mmere gyalya nagamba nti anna sababna al-ma'a sabba nze gifukirira amazzi olufukirira naga thumma shaqaqna al-ardha shaqqa nenjasa ettaka emmere eyo neekolaki fa ambatina fiha habba mutaka omwo ne muvaamu empeke ate ne zimera ate zaavunze dda
1: nga ffenaffe abantu fennyini obukyafu obutuvaamu
3: buyingira
1: mu ttaka
3: nebukola bigimusa
1: ate ne amazzi ne gajja yayawukana oyo kahalu
3: ebyo biri mu Qur'an era jabisangamu kitundu ku bitundu byaki bya Qur'an ne tulaba nti tawahidi ono alimu ekitundu ekyokubiri kye kitundu al uluhiya ekyokubeera nti gwe ate naawe obaako paati yo gy'ozannya wemala okulaba allah byakkolera aye naawe baako byokolaki byokola ng'olina bikola nga bidda gyakolaki
1: gyali
3: gyali kati tandika okusaalako bitegerekeko oba osiibeko nga bwakulagidde tegereka bulungi okole ebirungi byayagala okole ojja kubeera wa buvunaanyizibwa wovaawo mukwawula allah nga kitundu ku Qur'an enu kulimu amannya n'ebitendo allah tumuyita amannya allah tumutenda n'ebiki naye nga biri mu Qur'an yateekwa okubanga yabyeyita yateekwa okubanga yayitenda nabyo ekyo kitundu ku kitundu kya Qur'an kakati ekitundu ekyokubiri mu Qur'an mulimu halaali subhanallah nga nkyali wano kukwawula allah nenzikiriza allah yagamba nti laisa albirra tosobola kufuna bulungi tosobola kuba bulungi tosobola kufuna kwesiima antuwallu wujuhakum qibala almashariki walmagharibi mukwolekeza ebyenyi byammwe ebuvanjuba n'ebugwanjuba nagamba nti obulungi buli luddawa walakina albirra man amana billah obulungi ogenda bufuna ng'okkiriza allah allah omukkiriza ng'olaba byakola kwomuketegerera n'okkiriza nti binaabikola walyaumi al akhiri n'okkiriza olunaku lw'enkomerero nti oluvannyuma lwa wano ku nsi kuno tulina ate gye tukola ki gye tudda era tulina gye tugenda okulaga tusasulwe emirimu gye twakola emirungi n'emiki n'emibi omuntu asobola okubeera wano ku nsi n'akola kasasiro we n'alowooza nti biwedde banna ebiba tebinnaggwa tegereka bulungi
1: waliyo omulamuzi
3: waliyo omulamuzi waliwo olunaku lw'okkulamula oyagala toyagala byonna byobadde okola wano ku nsi ogenda kutuuka obikole ki obirabe
1: wadde obikola teryakulaba baira wano allah yakuwa yateekawo ekintu okola ezambiro n'obeera smart ngera tewali akulabye naye malayika ne allah ne allah baba bakulabye
3: allah yaba akulabye era tosobola mubuuka
1: abantu bagenderere nnyo
3: ebintukyova olaba yateekawo olunaku olwo olunaku olw'okwasa ebyama olunaku olw'okubikkula olunaku olw'okubeera nga amabanja gasasulibwa obeera kuno ku nsi n'okola byokoze wallahi ogenda bifunamu empeera yabyo yagamba allah nti wa anna saayahu saufa yura okutaka baana kwammwe kwonna mugenda kulaba thumma yujizaahu aljaza al aufa n'oluvannyuma empeera yammwe baweebwe mu bujjuvu nga allah tabakendezezaako kyonna kyewatakabanirwe ekirungi ojja kifuna ekibi nakyo ogenda kikola ki ogenda kifuna mu bukulu bwabyo n'olwekyo wandibadde weetereeza akoze ekibi kigoberezeeko ekirungi ekirungi kino kisangulewo ekiki ekibi allah yatterawo okwenenya nga kwamaanyi mu Qur'ani mwekuli osobola okumwegayira n'akusonyiwa ku kyokoze naye omanye omuntu
1: omanye abakyala waliwo kano
3: otyo
1: oli mu bakyala bazira omwami n'akomawo
3: abakyala kano bakawulire
1: omwami nadda n'ateeka wali empale ye
3: otyo
1: nga mulimu ku sente ze
3: Otyo.
1: Nga azimanyi naye nga tayika kasabulonye. Naye woba omubbi era amanya nti bakoze eki? Nakubuuza ati sente ze. Aha wallahi sinnazirabako. Naye ng'omwami oyo akuwa sente, ate era tomatira n'okwata mu mpale y'omwami oyo. Ng'oba oluusi essente ezo zigenda kubaako kye zimuyamba.
3: Ojja zisasula.
1: Waliwo omwami omu gwe
3: mmanyi. Makyaliyo oba bagwayo.
1: Kino kye njogera nkimanyiiko. Yagenda sijja kwogera kitongole kuba bwe nkyogera omuntu ajja kukitegeera. Essente zaali za mulimu bwali obukadde bubiri.
3: La ilaha illa.
1: Mu maka balimu n'omwana bwana buto tebusobola kwanganga sente ezo. Naaleetebwa kasente. Miliyoni ezo?
3: Bibiri.
1: Nga mu butuufu nali mmanyi gye zivudde. Kubanga ekintu ekyo twakirimuko. Omwami agenda okudda okutubuulira nga ganti bannange temwampadde miliyoni bbiri nti ye.
3: Nga wasigaddewo mmeka?
1: Tewali.
3: La ilaha illa anta subhanaka.
1: Banoonye sente mu nnyumba nakyala alimba nvu majindi.
3: Ne wakubadde? Ne bannange.
1: Namugamba ne mugamba nti ssebo, esente zaffe tejja. Genda madamu mukazi akana na katano. Esente zikoleki?
3: Zikomye.
1: Bwe yamukaza akaza. Nagamba nanti kangende keeka nanti ente ne natandika okupalapalanya naye nga emiliyoni ebbiri akoze ki? Ne mugamba nti kati bulijjo oba wadde tomulagangako byakutalaka. Kati beera musajja. Esente nga ofiisi ezaagala
3: yazitutte
1: azitutte.
3: Olwo yazitwalawo.
1: Olaba obubbi obwo kati bakyala mwenenye.
3: Miliyoni bbiri.
1: Bbiri. Era byafundikira bizaawo mwami n'amusongolirako ffe ne tugamba vve. Mami tetumanyi gye yajja ssente. Ne zijja era ndowooza nsimbi ezo ziyinza okuva zaavaako leenya omwami omulimu n'atagusigaza.
3: La ilaha illallah subhanaka.
1: Byatandikiraawo.
3: Bannaye twetereeze. Allah akumanyi.
1: Kati kati ani alumwa ng'omwami talina ssente?
3: Ate yeera.
1: Ani akafiiramu abaana bane batagenda
3: kusoma? Ono omulwadde wa majini agatwala ssente. Majini gazitutte.
1: Maso ga Mungu olayidde nti wallahi billahi.
3: Ekyo ekikulayiza.
1: Kale weekaze ogayitize saalabye ku ssente. Naye neri omuntu alayiralayira erinnya lya Allah.
3: Allahu akbar.
1: Bakyala mazambi mangi mwetereeze.
3: Ate obubbi nabwo buzibu nnyo kuba kati
1: azibba azitwalawo abwe anti ye muwala ayagala okukulaakulanya
3: owaabwe ayagala okukulaakulanya
1: ne mukyala yirindi akazalaga nti bakyala tukole nnyo agenze tubaddeyo musawa ye yokubiri nga bakyala tukole nnyo ogende ewammwe nga ddala bagamba nti ayirini wuuyo akoze ki
3: atuuse
1: bwe balindiridde okitegeera ti bwenkajjukiredde nga nti ndowooza bona ye yali akola kugamba nti kakati nange ewaffe mbeereko n'erinnya nti nange nsobola okuweerezaayo miliyoni ebbiri yamugamba nzikuzeemu ente simanyi ente simanyi biki Yoga misita
3: ng'omulimu gufudde
1: ali katebe
3: kati yafunamu ki ente baagikola bati
1: kubonaabona
3: esibi yangu naye nga Allah atusasire bannange byonna bye tukola tugenda bisasulira
1: era kakati oyabisasulidde kuba abaana abali mu masomero amalungi
3: batudde waka
1: bali mu gesesi kati gundi bali mu de
3: okitegedde
1: babadde mu boarding bakulidde mu bisulo
3: kati batambula bava waka
1: bava waka naye ng'ekizibu kyava eno kukwatamu ssente z'omulimu ng'ate omwami mu kaseera we yali talina waazijja nga zigenda kukola ku olwo bazirindiridde nti ono agenza asuze nazo busuzi
3: nkyazireeta
1: ajjanga lonsa akuba kalangu naye ng'ate eri ofiisi yali ezeetaaga nga tezirinda gatambudde ne mu banene
3: hana ebintu bizibu naye abakyala bambi tokwata kitali kikyo buli kyonna ekikyo oba ojja kukifuna oyagala toyagala
1: lekera okukwata mu nva madamu
3: kukitegeera Allah yatukola buli omu n'amuwandiikako ebibye byonoofuna ne byotaafune omuntu abeere mumativu n'ekyo Allah kyamuwadde Echo kubiri chata ndaba kuwa topapa kuchifuna wechina haba chichero nja chikolachi
1: kala techilala obere wa mazimoga nji nazikozeseza
3: nika wacho okua tevitali bibi bibi
1: matazina kuwa nika man okusinga wega nati mazibi
3: ama jini
1: gundi getuti mga iti nze sente every jion kusaba mkwate kumilioni siji kuwata angako najitute chahuka namu umanyi obwesige wabudusi
3: na hito la banti ya atina okutuwala chibata kuwade oboko ze sobi ya tenga na yonu nini
1: zambi deni atina buli okutuwala umtima guku gamba anti chino chentu test na
3: chituwala mchangi si changi
1: atina wabe ila wo haba konjera bili mwe mirundi menji omuntu omuntu nalumiriza omuntu ku kintu kyatakoze nalayira nalayira nalumiriza omuntu naye nga amanyi nti kyalumiriza kulimba kwa nkukunala
3: ekiki
1: ebyo byonna gye biri
3: nabo gye balya
1: hawa bakusize enziro
3: nje sangula
1: omuntu naagikumetta wa
3: naagijjako
1: waliwo nga tosobola wabula n'osirika busirisi mungu yena akologugwe
3: bambi ebyo byonna Allah yabyogerako mukuru ani eno nga bwe tuzze okugira abako ebyayo byonna yabitugaana oba ntegeerekeka yatubuulira ekituufu kye tulina okukola ne tetutalina kukola ki kukola tawhidi ne akida ekyo kitundu ku bitundu ebiri mu Qur'an omuntu yenna yenna akkiriza Allaho nti yakutonda oba omukkiriza nti yakutonda era alina byakukolera naawe kola ebijja mu busobozi bwo okusinziira bwe yakutonda kubanga teyakukaluubiriza bwe yali akuwa obulamu akuwa obulamu n'akuwa nebyosobola okukola era nga byebyo nga kwe kumukkiriza n'okkiriza olunaku lw'enkomerero n'okkiriza bamalayika n'okkiriza ebitabo n'okkiriza bannabbi awo okkiriza ebyo oba omaze okuwangula era ogenda kubanga weesiima mu bulamu buno obwensi n'obwoluvannyuma leka kukozesa bitali bibyo ebibyo ejja bifuna ane wona awalirira ofuna ekitali kikyo togenda kukifuna era y'ensonga lwaki abantu baswala buli kaseera allah ebibyo yabikutegekera hadithi omubaka asalama yayogera nti weziwera ennaku 12 mu lubuto lwa maama wo allah asindika malayika nekuwandiikako buli kimu nebyonoofuna obulamu bwo obuwangaazi bwo gyobutandikira gye buggwera n'olwekyo ekitali kikyo kisigala si kikyo era tekijja kuba kikyo ekitundu ekyokubiri mu Qur'an mulimu halal ne haram mulimu ebyaziyizibwa n'ebyo ebyakkirizibwa okubeera nga tukola allah yatuziyiza ebintu bingi mu Qur'an ey'ekitiibwa allah yatulagira okukola ensonga nyingi mu Qur'an ey'ekitiibwa yatugaana okulya emmaali y'ennyongeza n'osanga omuntu ng'agaayi teyagala kumanya maali y'ennyongeza riba segedde n'agitugaana la taakulu riba adhaafa mudhaafa temulya riba agenderera nga yeeyongerako yeeyongerako omuntu n'awola munne ssente n'omugana nkuwoza emitwalo ataano naye oba onziriza nziiza ataano mwemeka mwetaano mu bbanga lya myezi
1: ebiri waliwo kino kyesitanaba okutegeera bulungi okugeza tetulimba nnyo nti limuwogo oba lumonde waliwo ebintu byetugula mu mirengo n'ogenda ku mudaala olina akulaba nangaalenze bubi oba nakutiisa amaaso
3: nakwongeza
1: n'ateekako n'alooka akuwa
3: oyo tepiiti na buzibu
1: eyo siriba
3: byotamusabye
1: byotamusabye yennyini n'amanya nti kakati alenze
3: ajati ono wapaala asaana kulaba mwaka enjawulo
1: ajatitulina mukama alihaida tumwebaza ng'olabikira bulungi abantu abamusi
3: bona era tebayinza kuba bonna
1: ng'olabikidde bulungi oli naga nti mashallah anguzeeko nnyo
3: ajati ono ninomuwa ku mmeremera amatooke gano kamwongere kamonde
1: one lumonde gutera okugula mu mirengo aga nti nayoola eyo siriba
3: eyo terina buzibu
1: okuleka nga gwe kanyo omuga nti nnyongeraako
3: awo
1: naye omuga nti olenze bitono naawe ng'osedde ngeri bulabira ddala asedde okusinziira ku kiri mugwana
3: atereeza omulengo guno ogula
1: akati awo tereeza omulengo
3: tewali buzibu naye buzibu obulaba ajati mukolaganye n'omuntu olina by'omwagalako naye alina byakwagalako naakuwa ekintu kye namugamba nti wenaaba nziza ekintu kino oba wonaabazza onteeramu sente bwezi
1: nti nze akiringa kyenje
3: Kali
1: change waliwo abakati lukumi teka ke chikumi.
3: Obata buba bubi bwenye nawe ukirabira ddala. Nogenda ofuna change wa nusu lukumi na kuwalwenda. Abata kubye bitufu.
1: Gamba lumuna genda hata banaye kubi buli ku mobile mmai. Ngoje sente ziwera awera. Muzibale mugenda kutuka yo mulowoze ntechi. Enzo wali wakawala kali kabye sente ku mobile money. Ngenda kutuka waka sente nzibala. Nenzirayo. Aka esente, esente. Yetukubira na nyine wazo we manche yanziramu. Yanga tugukusinze ovote wano ne sente nga tozibazemu. Oba yali mutufu na ekifuli nga tekyali safe kubalira muki. Namugandi nkubulire ezangi tujazirya. Bobango kakasa zompa dali hamdulillah. Ne obanga sizo nga sizo. Nozi kwatamu.
3: Ogenda kumpa sente zanga.
1: Ojia kunonya. Haja tijanga nkwe sente.
3: Kati wali ogena kwa haji. Uma wali
1: kwa haji. Buko diyo.
3: Gocha manjitu. Soko zirilemu.
1: Kwanza ezangi toja zirilemu. Bobango oyogera mazima esente zange togenda kola kubanga esente nalisirina mu munsa wo sente nge sente zo zemugambi gwe muwendo gwensubira kola ki
3: okufuna
1: ebaga nze kenyini nze nkoze ki natambula nzire wali nanga ntinze era kubira nanyini mobile money ne kubira nanyini mobile money olimiro yaddamu kaze sanaga nti tuna manyira wa Nasi tumalidu mwao wenyini sente chokanga bambi ekifo. Nge sente nyingi nyo.
3: Nawazima antonu.
1: Nge chifu ukubara sente kumbere ne kumbere ila dewe marega. Nga ma, wachitege ili.
3: Tewali sefu.
1: Nge mkanti mwana kwen kubuli ili mchala kwe. Ezange tokenda ziria. Buboli mugezi. Aja tikuata sente zo. Nema nyante eno yinkula.
3: Allahu akbaru kabiru.
1: Tetereze.
3: Allah atuganye ebintu ebyo. Gwoli azamanya kujja Musa sula waliwo ekiseera kyo Musa.
1: Naye ddala n'ekirala kino bantu bano bannaffe batu babeere muko. Hawa mazima nzize uwo njaga yaga. Netaga emitwalo ebiri oba gumu. Ondabira ddala nti nzize ndi sirina.
3: Tolina.
1: Kata teno ng'anti wobo zireeta.
3: Leeta ya gumu kitundu.
1: Yon, yeta gumu kitundu. Obusobozi obufuna gino ebiri giganye. Mbadde wano ne mukyala Irene nga tusomesa omukyala agenze munansonyiwa okumweyambisaako abadde live ku mutimbagano ne wabeerawo omwami amugambye muvuganaga nti nze noonya mitwalo ebiri kukola ki kutandikawo obuugi mfumbo obuugi nga ntadde wali okitegeera akati omuntu afaanaganako bw'atyo gugati ebiri naye nga kituufu ebiri akola ki kiganyi tagirina kyokka okugimwana oga nti ateka Let it every chiton.
3: Every chiton.
1: Kakati Zagati, a chiton which gave Magoba Gayariba da Colachi.
3: Gayariba da
1: Tandi can I talk about Colani?
3: I talk about Deco,
1: Oga, Bananga,
3: Allave, Vigana. Now take a chiponet as a chinino Kuban to Ababi Colachi.
1: Katiani Gabani Giza, Arimo Zibu, Azenga, Yaga, or Rona Chicozi. Nay, come them come back on the Catano Yot, come out one Colachi was it.
4: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
5: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8 8 8 82 oba ku note 7 8 6 note emu nkaga mutano chenda musatu
6: kakebula kasira katono dala janguwe wendi simu tawamiruko wenkula kurana hachasinzo bunene mugwanga fungisa tukore wa Pearl of Africa Radio bili abili mumukaga wali kutuki restaurant ibu kisa chinyina mpindi ni Pearl FM tiketi jifune kumitwale bili joka wenu ku Pearl FM ku infinite beauty world ichengira wamuna ku AK Islamic Book Center sina chindi nguhita kunoti musamfutano bili kuminemu kumi na bili fungisa tukore Pearl of Africa Radio gine kusumwezi kuminarumu Oktoba tomusuwa awagidwa
7: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life.
6: Jin Boss, abakutusa kutukutukwezo mulembe. Ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, omujanjabu nsweza abulichika. TV1, Women Mehmet Events.
1: Alright, nkweba zanti webali nyo, webali tedala yana Jason Zero kubango atumbode. Tamini General Insurance Company, Tamini General Insurance Company, abakulira wansi wa Salamu Group, abakulete the projection protection cover enonji eranga nonji ekuyambako ngofunye obuzibu obutebereko kugeza nga business ye kutomuliro kizimbe kyo kigudde nekisanawo ekizimbe kyo kigudde nekisanawo emotoka yo bapichipichi yo efunye akabenje ofunye akabenje ba family yo kosane bizibwe byenjawulo ebikule come loss Tamini General Insurance Company kugamenti mwana tu toteka tekontana na dini ya Islamu kubanga teri muriba zala teri muriba wegenda yo bugenzi mu insurance eno mwana watu bajja kubanga bakuyamba bali na third party oba takaful moto comprehensive takaful baina binji takaful marine cargo takaful goods in transit takaful benji bebali nane bagamba nti okumanya ebisinga bo basange ku kya Dondo Road ground floor and the sixth floor Trust Tower Kampala oba kuba ku +256 200 542 000 nga mwana watu abantu abo ngobafuna ddala jangu ofuna wano obutabo bulimu eduwezi kuyamba konga na ddala ofunye obuzibu uliko sirinji enkome biri za kakawa ni kwa mkande wa fe shura imu po Kenya hawa tukeze mu break wana badi na chenko vauza ndi mugo yetavu njaga la mitu wale hiviri mpuli na neto olo deo na biganye nzija uo nga mbati olete na mwenye kumye tano mumbela yoku banga ntambu de nkomye Nzikiriza nenga mbutufu enkumi etano chimanyi bulungi ndi ngenda kuza ziri sigenda kola chi kuzikuwa oba ngenda kuzikuwa kitegeera manyi waliwo oluse mbeera wekoze saachi
3: wegana
1: nobeera ku kisenge kitegeera kati inze akiriza nompe mitwalo ebiri nongande tereke enkumi etano oba oluse nenzi kuletera ebiri kitundu nenga wampe ebiri nange mfuna omusango oba ono gwenzi wadde yafuna omusango ku sente za liba kiri kityawo njagala tuyige tuli mu kuyiga
3: haja tumbuzize kintu kinene
1: atuyiga waliwo ebintu ebiti nga omuntu asobola okukozesa kumanisa obusiraamu bwakyogerako butya nkwega mwezijja wuwo nenkusaba ebiri kitu nenkusaba ebiri nonga ntekemu etaano ntambule kubanga ebaliba
3: Ebariba
1: nkuvire buvizi
3: tambulo ogenda
1: anti hawa
3: osabye Allahwo hajja
1: kutemera makuba
3: amalala kisinga ko kubanga olaba wajjidde ngo oyagala emitwalo ebiri kitegeeza tolina oba bitegeerekeka kakati ate ekiseera kituuse nze ugandi njagala ebiri bimeka ebiri kitundu kati ttaano zino ogenda zijjawa nga n'ebiri gyennyini okyanoonya miki talaba nga noona abakaluubiriza ono kitegeeza naye tayagala kukukola ki kukuwa kwe kukuteekako kukulemesa tyazebiri kitundu munaku ate bbiri kakati munaku bbiri ngenda kuzizaawo era singa zikulema ebiri ekitundu munaku bbiri ojja genda okwekanga ng'egibadde emitwalo ebiri muli mitwalo aga akutwalire ku poliisi akusibe sente zaakolaki
1: kubanga omanyi lwaki mbuuzizza ekyo kyagala okufaanaganako nekino bawalabu be batera okuzannya obuntu obwo Kumatimba gano jafu gano la wamwana agenze kumotoka. Anyakude vyo kuja vyani.
3: Vya mune.
1: Vyo mugaga.
3: Enya.
1: Amujeko bavagula mere babu yukakgeza wano mtu wavagula KFC kampeche ukula vila koo. Babu kafike CJ, kafe javazi. Omwana nga nyakude chipapuladu ke misinde kakoko la tondeka nyuma. Ono wamugo wagendo musa nga inagwa awo mwetavu.
3: Nobira bakebi.
1: Na utero biraba. So chindo chifana gana mwechitu.
3: Ati chuchia uka na mwajeti. Echo kubiri na wagabino uwa mweta avu mungeri yeyo. Ngato nyakudevu nyakuzi. Kufuna umusa angu. Mwechu kufiso gabiroli ngato inagaba kubibio.
1: Sirina, duku chisenge.
3: Katibireke.
1: Mufe.
3: Allah tagenda kuvunana. Butayamboli kubana awo toko lachi.
1: Torina.
3: Wabula kuvunana wa kuyamboli. Ngato na awo biebuchi. Wami
1: tegereke kebio. Oyambi bibe.
3: Kati wafu dali namu, songa atuwa nyakudebuchi. Tegereka bulunji.
1: Waweza kuwa wawo mtu nunga ndi wala isirina na hika tugende tunonye.
3: Wabale nyo.
1: Waluona atukubira.
3: Atuli mulala.
1: Kena wa mulavi.
3: Na mulavi ya da.
1: Kati mulavi.
8: Hello.
1: Sibu.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tata Bianca.
8: Yenze Tata Bianca Maganjo Mau.
1: Nisibu.
8: Kati ajati oyogede kuwachala wakuwata mumpalizava mivawe. Ngaku wadeke chuka vya kia kuwata na jamu wakati uvi na kutawa sisele za mulimu. Kati awantua wisele isinga tewa bababi. Neiva uvisio hundelu sezivava mwezi mu. Basi mtu sezimu, ya wakama singo msali kawe langa mkoto. Obusila mbao kilizo kuwate mumpale hii. Katie tachi tu ya titibati wa efitia mtu lusu achikozo umuanda ya damu hii. Katina wama seka wasome sa mtu sezimu ngeze nja ulo. Bala ambule songezi mba jaku ya wakazi MP.
1: Tata Bianca.
8: Nji.
1: Obusila mbao achira ambulanti. Ojakezo zoe taga za kulia waka. Nti ezibula kuu. Sirewoza nti waliwa maka oga umunyumba nga mugenda kwa samiri wa nibiru ndakulumu.
8: Na yaya hizo kwa tiyari ante kia chutu sativa chinyu yonote. Yala umusajia ina, zinazaya kala zentono. Na astomu hindi kumuzo, nalala kala zentono.
1: Katibali kutisenge, ya Rabbi.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Assalamu wa rahmatullahi. Tata Bianca chadaya gali okilalifai ingeje chinto. Na iye busilamu echo kushari kutisomesa.
3: Na jati. Obusilamu tebuchisomesa anga keche kifana chitio.
1: Busilamu boga amba. Umami senga gubera mzenga takuwa sente. Ngolina abana.
3: Na iye umami chikaji.
1: Jako.
3: Mwane Uganda.
1: Jako zikumaranti. Akaunga. Akaunga ibijanjalo nyabitani. Sukari nkumi nya. Akari nkumi bili. Inyanya za alukumi butunguru wabitano. Kabuto ka alukumi. Gumu chitundu. Amanda ganti gankumi tani. Omutuwa lugu nungute tenkaji.
3: Hata hizo kumera ya kuleke mdewebi. Kumera na kwa hizo tezima alati ni ya garita.
1: Kukwate.
3: Mbachite gira. Tumelewa bantu wa mmativu. Necho chibatu kolachi.
1: Chetina.
3: Echo kubidi, omutu wanao umumanya. Wava ni wakolachi.
1: Wakoma.
3: Ni wakoma.
1: Dara milioni ebili yezu, dara bulikua.
3: Kakati mwalero kute mwosawo. Babu gobiye, sente za amulimu. Sina zizo, sisi ze. Dara chuo kuata kwa chichi. Waluwa kubiranga na chuo si chichi. Si chichi. Ama tumabira ni sente ya siza abu.
1: Tumabira ni sente siza fe.
3: Oba ni sente.
1: Wallahi nga sisi zo. Nzente na kuma ni sente.
3: Nga hati ya timina abana besa sulila school fee. Nga wasanza simu ya angeno otia. Waka mkazi nga ina sente.
1: Aya angena nge
3: chukivu.
1: Chukivu wako sente kumobayro manabiji. Nenga
3: tekuli sente zange wadenaka. Nga nunga na angeba mubanchi.
1: Kwezo kukira
3: kwa chinala. Katia wana wazene kusoma. Olina kutela kwa sente wazi chio. Olina kuse. Nkwa jozi kuata. Mbubo kubangani mkodo. Tezitali zange ozitandi kilawa.
1: Olisa hizo ganti kanzi. Jeko ze suremu. Echa nkera bukezi.
3: Nkwa nkerezi.
1: Sente zino kanzi tuwale yu.
3: Ene tuberaba antu
1: wale. Ataba chana. Abachana. Bachusizo kukwata munsa waza bababa. Genda. Musavea capital gendo okole. Kale mbadera nana umuchala wanu. Ila kandu gireko. Mchalo na irini ansanyo sizeni. Agambe. Mkende mkori.
3: Uzi.
9: Leka kwekula akula. Genda ulabe kwa sente kwekula chi.
3: Bwene
9: nya. Mwena nama kwa tamunsa wa yabao kumuja kwa sente zitalizize.
3: Soko
9: no. Obezi kwa budget yo ganti bamanja. Kaporoti karina kagula njagala surprising ya mchala wangi. Nende mkusonda kumaliliza yo poroti hili. Na chalo situ kidemu mka sente.
3: Umuchale ya jewa nabi sasa la manamu gamba. Ya Rasulallah. Abu Sufiani umusajja mkodo. Tampachi malana chi. Na mwana wangi. Ya nabi sasa la manamu gamba. Agendo otoleko. Chikumara. No mwana toyonona ne milioni 2
9: chinene
3: chinene linda bakuwe obagenda okole ngumchala bwatugambe banetu abachala inembera yakwebelira mu Allah atuganye okutwala ebitali byaffe
9: wali wona nakuba
10: hello
9: njikira radio
10: assalamu alaykum
9: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
10: I said, Nempa kwenye mitwala ata. Chokaba mkubistamu sente nyingi. Yubaira ya riba owa siriba.
9: Tito genda kutamu ya utuiti deo iti zituwa decha kula bidako. Program weno teba ya kutabibuzo wabula. Tona tuba tusobola. Chitegede. Echo cho. Tuja kuchongela ya wa mkade wa fe. Ahmed Sulaimani.
3: Cheyune.
9: Echo ya gendo kubanga chitu ya mbako. Neze wintifuna wanale hamdu ila mban sobolo kula chi. Okuchitu usayo. Fema chetu somisa. Mulekera u. Tukula mazima. Mubula mwense. No. Wachitegede.
3: Bani bichibi yetu gana. Na bichibi yetu kula chi.
9: Yetu kiliza.
3: Riba mutuganyi. Allah tuganyi okutaba na bafe. Uro kutio wavu. Chala kula mwe mbuta au. Mbuyaza ala basobola. Nenda ni wabuza bani ya mtumayo. Wabitegele kekoba.
9: Ne agenda bya bulungi nga manye kinavaayo.
3: Nga amanyidde ddala ekiva mu ekyo kyakola.
9: N'otuga.
3: Na alujjamu. Na batte. Ne waliwo ekiseera ky'obasasula. Wa idhal mawuda tusuira Allah ya gamba nti ekiseera kigenda kutuuka omwana ono eyattibwa akubuuza bi ayi dhambe nkutila ti nali nzise nali nkoze musango ki gw'okunzita. Wabitegere keke. Toka muntu. Abantu balabatta bantu bannaabwe. Baba wabutua, ni baba kubobu
9: yonu, kutimbwa. Aja makago.
3: Aji tija bibiri.
9: Najia.
3: Aya gana sende, mbula mwabu agala. Chichi chala aya gana kubibiri.
9: Kale waki rituwa la biyotu wala.
3: Mbaba chwa rituwa la bibiyo.
9: Na yati kakati, kakati ate bibiri biyombi. Ozebo,
3: mwaga. Kati wala wana doge na kubachi.
9: Na yoku sanya oba, antuba na fe.
3: Mbaba chegele keka. Gwanzi se, ahe mebi yango bikozechi. Atunga
9: la mwona. Na okuta ne mubiti. Inze katika nkubulireko. Bana jine emirimu na jirimu. Anyway yo katuveyo. Na hivi ntubi okwewe ila wera. Na vyo sibirunji.
3: Okwewe ila kutia.
9: Ono wewe ila muna ntuguja kulaba.
3: Ngoli kwa watisi kwa mbaido.
9: Aha ya limu mbi. Na munga nti muna ye. Singe sende za.
3: Zinyange tebaziri ya batu.
9: Zinyange tebaziri ya batu.
3: Uja kuzimpa.
9: Uja kuzimpa.
3: Na wazi kuwa wawo
9: nao. Utazimpe sauli yako. Hati nalinge nda kutula kutuzi kumisalo mpanike.
3: Uwa niki.
9: Himuli ya zama. Jani. Himuli ya zama wanyisa. Ne. Sente zo zizo. Neka kukide mkamawe. Mkamawe agambi. Ije kuzi nsiri nye sente. Wasi wazi wazi. Urusi ya limutu ufu bambi.
3: Na ye. Obutu ufu bambi wuna yenga ate. Mchifu ugambi denti wali open world.
9: Obumanyi.
3: Gwogende makuba akayondo wa sente zinazofunye.
9: Bazanyira opulu abazanya pulu bachi kamobaira mane wekali bazanyira opulu abayimiride okulaba pulu webali abazanya webali abakenga abawuzido sente ku mobaira mane webali kubona yali agent wa bank bana ba agent simanya
3: bikoze
9: akati ango sobola okubalira we sente ezo
3: nabo batuleke babere bantu babuvunanyizibwa
9: banange muleke nsime omuntu ono Obana kiliza na yata tita kubiagala na yeka mwasime. Oba mwala baka katambi ya kalika itingana. Omwami yali omulema. Njagala okutwala okusiima kwange abantu ab'Bungereza bonna. Naye ng'ekintu kino mwami Kasato yakiyimiriramu n'akiwomamu omutwe. Banange mwami Kasato nkwebaza weebale kukubiriza ttiimu yonna. Naye okusiima kwange okw'enjawulo kugende eri mwami Moses Kyazze.
3: Allah saba musimu
9: mwami. Omwami alina watuuse. Titate yateka munti sente. Omuntu ajaga nti ba Moses agaba sente haramu haramaini. Sagala mukonjera. Okitegeera. Naye nsaba Allah ekitiibwa asiima omwami oyo.
3: Amina.
9: Moses Kyazze. Yateka akaseko ku matama. Naleeta essanyu ery'enjawulo ku muddu wa Allah omu. Saba Mungu amusiime.
3: Amina. Amutekeke essanyu. Nga wazali teka
9: kwa mukulu ogwo gutugamba ogukola ki gutulekawo.
3: Naam.
9: Bwamala okuwa amagezi. Kasato n'abalala mwami Kasato naye simumanyi oba ali wano Uganda oba naye ali Bungereza. Naye banange ttiimu Bungereza mba muli azaamaanya nnyo. Kubanga ebintu byansobera. Byansobera netuuka n'enjoza ku munyi. Nga nzituweereddwa nina omugugu omunene ng'ensonga ngirabira ddala naye nga nina wenkola ki. Nkomye ndi stak. Neneekuba ewa Kyazze. Musabira Mungu amusiime.
3: Amiina.
9: Nakola ogugwe. Ekyo kyo mbadde nina ebbanja ku mutima gwange. Naye nebaza mwami Kasato. Mwebale nnyo obutambi mbulaba. Bwitingana nsaba wishi wa Allah subhanahu wa ta'ala banange abawe jana wali batuusizza naye asooka abawangaze yo mwena abakirimu abawe obuwangaze obulungi musobole okubukolera mu ibada ayongere okubalongooseza abasasire ne famire n'emitima gyammwe emirungi naye nga Moses Kyazze nsaba Allah kusitula amadaala mu dduniya muno kubanga tosangika
3: ne ku akhira. Amina, amina, amina.
9: Munange nno abantu gwe basomesezza leero bakubaakuba amasimasima
3: bali bulala
11: amasima ino
9: wangi Sekatawa Faizo.
11: Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu.
11: Wewali
9: kuwuliriza Faizo
11: manyi Radio Palo nankanjebaze aliwo akalango kemu jeni kana akalimu mpajanga malimu kapati kaliba. Nesobu ya paru ya bakaka nejamu kapati kaliba. Nete kawo nila ganti maya sobu neba jama kuruba paru.
9: Yes.
11: Panyu ili dala kweji chikufu vanga.
9: Mwisus. Kwa
11: hivyo mungu ya kula jia mziza na hivyo mwa babu isabu na hivyo sobu ya maka muka jie muka pati yao.
9: Uwe bali nyo.
11: Neba kajamu. Kaliko mwalamua. Ya, uyo mtaji ya sewa kia tunagambo, mbawagi yu mchala kutasote mmosawo. Na ye wajibu, wajibu kuku mchizi.
9: Faizo fai. Bambi chiba chibi, okutwala ekintu naddala nga muli mu nnyumba. Bamaama abakikozesa okubba omwami. Kyogerera abaami bakukutane.
3: Betereze.
9: Omwami akukutane wallet. Agenza okunaaba. Olusi ebiriko byabwe si biyonjo nnyo. Ebirala babifuyisaamu. Naye akukuta n'engoye masikini yali badde agenda yenna anaabe nga yesibye ettabi olugoye lumu. Naye olw'okuba mu bamazeeko emirembe musajja tunaakomyawo waka ng'ali ku bunkenke naye baka ekiro ng'asisimuka n'ozuukukanaga nti ajati olagawo yeekangakanga mwebasa bannammwe nga tebeebase kubanga omwami yeebase ku bikukujjo wasitukira yeekanga nti omukyala agenda mu nva agenda mu nsawo bannange bakyalamwe mubeere bamatevu. Zokukukole. Leka kubeera kuteeka banno ku bunkenke ebyo ebintu Mungu tabyagala. Ekintu kye batakuwadde tokirya.
3: Linda bakuwa ebibyo. Nze.
9: Obadde tugamba omukyala.
3: Omukyala?
9: Emitwalo ataano.
3: Bandinaki. Omukyala yawaya munne emitwalo ataano n'amugamba azize mu wiki mmeka?
9: Biri.
3: Naye za nsanvu. Ate bawo tomugamba.
9: Buli wiki emitwalo kumi.
3: Kumi.
9: Oyo mupi.
3: Tala bantu obo bubi bubabu genzi wala.
9: Subuhana
3: mbo. Heo ya chingamba na mugamba na ye. Nono ya njini musiru. Emi tuwala atano. Ata wiki sibiri.
9: Wala wakendo kuwanka wanko besi ntozo mwami.
3: Asugi
9: ala.
3: Ata ya zeka. Ati rano nye wazi jazi sasuli. Ato oh, lisi ntozo azetaka.
9: Oh, wakibalu.
3: Kana babu uzise kusomero tebaze yombu vude. Chala kute sentazi wadda yeri jibazi mwola. Uyo yeti ya manja na baga biva.

0: agende de ku boda agamba ne mumpe ya kasente omwami ya muganti sente zembade nazo nzitumye mu omwana okuzileta muchi ekintu kati omwana ayingira mama muganti olukumi oluruwo wachi owa boda kati omwana akoma oshita wa mubuza balance aliruda wa omuchala amudda muntu olukumi ndu wadde chi owa boda mami yakwata wansene waguru na muganti guntu zanyira mu sente zangi Nengo mkaza agati pati mbadde nzanya nene maka ni yoru kumi mwami na alusase miachi
1: umuchara
0: na aganti wakua uka na kwa ngeneo mwami uwe kwa atani kila ni mmanyanti ndina umuntu umuchamu uruwa batu abata kwa watu wako kuchamu ingatibu bagara
1: ataku na vosu barunji
0: umuchara nga yye uomu bili emili mjoni na umuchara uyu Enyumba mwoli mchalo yu. Ebintu kukozesa mchalo yu. Na esi rinjo olu. Kumi.
1: No utabuka.
0: No rusasemi yu mchalo. Mchalo ya ganti mbutufu wano wendi wachamo. Mchalo na kuatamu iliraba. Okuwa ukanafo gudu na kutandika. Hawa kadika tuliri dempinga. Laba miyaba kode nyo. Osi rinjo olu kumi kumchala. Gredi yu mchala. Obuzito bwa omuchala
1: lukumi
0: siringi lukumi noli obuuka noli musesemya olwa boda boda nabamira mwokodo ususe nga tera okiraba ate omuchala mbu omuchala aga nti era bwe mba ngenze nsupendinga na asatu nabiri ng'omwami tataddeemu ne tugakozesa ffenna ne tubeera bulungi siibula tuve wano
1: batuwuliriza abalungi bannaye muli mutyamu ebale kubeerayo ebigambo mubiwulidde naye buli omu yeepimire waakolaki waakuma nabbi saa salama yagamba nti rahimallahu muri'i alimakadira nafsihi allah asaasira omuntu amanya levo ye
0: bulungiekomyawo mweraba
2: Liza makako, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
3: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngokuda yomba la kunu ilida. Allah, ugule kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebu nge ya kwa nago kumpi. Mauna. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kifura waluwa basaja nga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi, manubada yudi. Waluwa basaja nga basula mumotoka. Tumalaba umu kunazi. Mbotoka au binaalizo vye mbotoka Muli mwe pali, muli mwa adawea Mbuzono gaya surawa Sharire lmaro a chana mubi
2: Sakono kukuwe insomi sese nja ulo Mudini, kusonga sobo fumbo Bizibu chibiyo itamu
4: Aiva mbeseka Kwele chomusiza kananda kumtuwa ravana
2: Nukuruwa Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kule makago isirama mrunje.
5: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
6: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka, nasala wuku fayo kuchendi, nechenjagalo ukubaje bulija, na mali lila kukwazi sange visinga ya mubulichimu. Nkozi sa White Star Magic okukumengo izanginga zite magano kamala na ukuunye obulungi kino kinyambi okubera waggulu mu byonna
5: wow chao mazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi
6: gweyitira obuwanguzi ng'okozi sa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika namba emu mu kwoza wano mu ggwanga
2: Musete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
7: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kiba ndyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigaza obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo. Era nga performance yaffe. Yesinga.
2: Chukira ante Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abenzikiriza endala baanirizibwa
7: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station
2: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga ne noti sato mwenda bbiri noti noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School amagezi bugagga
8: Banange mpulira nkoye ntambudde nzunze bagere binuma kyokka sinnalya nakulya sibyo tano sebo
9: bulungi
8: mbadde nnoonya bana baluze enkoko
9: mukadde

0: Katonga Road okwenga offices zaabwe nga bagamba banange mutuleke tugende tutukirize betwagala bila anti police ebalemeseza kakati onaku regulo in fact akatambika atandika onaku lwa mukaga okubeera nga katambula akomusirikale owa police okusinzira ku kitongole ekya Uganda Police Force famusirikale ono twadde tetumutegedde manya twalabye katambi ku mukutu gwa TikTok nga kagenda maaso n'okubeera nti katambula nga kalaga omusirikale ali ku ddala erya wansi ng'agenda maaso n'okubeera nti yeemulugunya talina wadde ejjinja n'erimu nga yeemulugunya ku bakama be polisi yategeezezza nti ono ayitibwa Koporo Mukolerwa Fatina yaloyizinze concerns ze ku kitongole kya Uganda Police Force. Video yasaturatinze ku social media Fatina ng'ayina ensonga ze ezikwatagana ku musibe eyagenze maaso n'okubeera nti akwatibwa ye kenyini gwe yakutte Fatina n'amala n'amu polisi n'emuta ku polisi bondi. Polisi yavuddeyo n'etangaza nga bwe ngenda okubeera nti nkubuulira ku katambi kano akagenze maaso n'okubeera nti kakola ki kasaasaana omutimbagano gwonna. Polisi n'esaba abasirikale baayo bw'oba olina obutakkaanya oba ng'olina ky'olaba ekitatambula bulungi kikulu nnyo okuyita mu protocols. Polisi nga bw'erambika balina akakiiko akakwasisa empisa mu basirikale abapolisi balina bakama baabwe balina ki ono yaze ku social media n'agamba aa ku luno kankyogereko abalina ranka banyigiriza abatalina ranka yayogedde okuva ku polisi gy'akolerako okutuuka ku ddaala lye lyaliko ye ng'omusirikale wa polisi fande
1: songa za makalumano bosi wange bamwita Moyo Beatrice ekosi CFD kosi station bamwita Semakula Mubaraka DPC bamwita Bajenga alapisi enanuka nina obuzibu mufisomo nina omusango gwembadde nkwasaganya musango gwe gwagendako ne wa state fayo neekomawo weyakomawo nga batulagidde tukwate omusibe tumugyeko statement file eddeyo ebeere sanctioned era ne batuwa n'emisango gituuna mukukaya omwami omukyalo oyo omukyala gwemujogerako bamwita alinaitwa Sylvia abeera Kasangati bulamu complainant wange bamwita Mukulu Franka nina obutali mumativu oba nina okwemulugunya nawe mundaba bakama baffe oli agenda nakutuma nagenda kugamba genda ku ground n'ogenda ku ground bwofunirayo obuzibu teziba nsobize ate bwodda bulungi ebe successful akusiima naye nafunye obuzibu yesterday nga nina fayo gyengenza okola ku arrest bosi wange yabadde awo yangangenda mu fieldi era nabuukinze mu esidikuku nenyende wa chairman nenzijayo abantu babiri tugenda okola arrest bwe twatuuse ku arrest twagambye omushaala mukwano tukwagala ku polisi tukwagala kujja ku statement era nemugamba nzira okukola ku nsonga so omwami wo Frank omukyala n'agamba nze siina gyendaga mutwalanga mu bisiina bange tumugamba bagambe ekyogenze mu polisi Kasangati n'agamba sigenda genda tumugambe kyagenda kati wetwamugambe kyagenda jukira emabega faire eyo ekyagiyise wa state nga complainant agamba tetumufuddeeko kukwata mukyala we naye nga ate twagenda okukwata omukyala omukyala netudda kati bingi nti nze ayiko omusango nakutte abasirikale abalala.

0: kuchukumusi mkutu nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم الكل يمتوى بجوة
3: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukura ni bebiziho. Echife chilabili rabana, abata inamu asirizi. Na yulu gendolu noteluna guwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelua. Tuduka ulu kuchusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo guomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC.
4: Jangofu ne kiti yo, wano ku Pal FM, ne ku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibwako, Pal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko olw'obulamu, duko olwa shukurani babies wa administration block.
5: Sibyango, Diary Supply Limited, Matagoka, gorino kuwaba nabo, ne familia yoyona, gasingane, mubitundu ebyenjawulo, mugwanga, kudipo ya Fenkuru, Makai Lord, Natete, Masanaf Diary, Okumpine Church, Mperere Diary, Kubyenyanja, Ekanyanya, Katwe Diary, Opposite, Kakumba Complex, Kawempe Diary, Okumpina Katale, Bwaise Diary, Kuchena Bweru, Kawala Diary, Kukawala Road, Samona Diary, Kusamona Ked, Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
6: Kibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiluko wen kura kura na. Hachasi nzobu nene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abini mukaga. Waliku Tokyo Restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngulita ku noti musamfutano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukuru Pro Africa Radio. Ginekusomwezi kuminarumu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
7: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
6: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mwlembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsweza abalichika. TV One. Woman Mehmet. Events.
8: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA. Wetulio kuyambo kutu kilize chilo otocho. Awatali kutuya na. Wegata kuproject za feze inja uronge yo kurunda embuze ezolulio okulama magoba buli mwaka project ya feyo kulima kasoli nga magoba ga buli makungula jangumu agri business school ya fei tukuyigirize ebyame bigagawa ze biri mbulimi no bulunze tambula na fe mu byensimbi nga wegata ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo tuwegate kuli rongo jja ku ofisi za fe ezisange makulubaga road YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na Naluvule, okumpi na Mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku Mafutaga B Energy. Ate Mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku Noti Musanvu Noti Satu. Noti Noti, Noti Noti, Asatu Munya. Oba Noti Musanvu Musanvu Nya. Asatu Mwemu, Asatu Mutano, Atano Mwemu. Omunamu kwa YPA, kustura muntu wa wansi.
9: Okay, bajita Pale FM chikomi mumusamba kamuza mwenda ekura eri omuntu wabulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti no kwemuli ku mukutu guno ogwensonga andi ne afande Chibike ono ya twala ya face ya police no muntu wabulijjo mu bendo bendo eri wakiso era luwa kagamba basajja kibatera okukozesa kambu de mtu naenja kajukira aka yakamenya wa yakamenya wayo sibwo jiba
10: sinze kamenya wayo
9: Chibike tugende maso wetugende de mubaka nga waliwe kibuzo kyemba de mazo kuteka ku meza kiri wakati wo musajja ya singe mwanyi ne gwe yasingira yasasula ko kitundu senti ndala tandaba kuzireta ate yata ali mukuruga mwanyi
10: ensonga eyo okusekera dala ensonga ya kutegeragana elime mbira esibo na ye kutuba mukutegeragana tuino ino kubera ngo oli mwegendereza nga mukoro kwa kulizo obwenyini nyiwe mukora mu ndagano ngozi eba ndagano ibanga ya mimwa ebandagano gozi ensonga gye mukiriziganya akababiri ebefuse endagaano mu mateeka kyegeeza bw'obanga okkanya n'omuntu olina okubeera nga oli mwegendereza ku kukulizibwa muteeka mu ndagaano kyegeeza mu ndagaano ebyo byolese bali tebijja mu ndagaano luvannyuma byotaddemu bye bigenda mu ndagaano kati twebuuza bwe baali balagaana bwe baali bakola transaction yaabwe iyo olio okugula omusiri gwe mwanya noge ukadde omwenda nasasula ku
9: miliyoni 5
10: etano abanyinya bateekamu okukugulizo bugamba nti tulina kutandika kunonga mwanyi zino nga tonnamalayo
9: ate kalimu
10: kiyinza okuba tekyaliwo kakitegeeza nti omuntu anoga emwanyi tazinoga mukyamu naye bwe tubeera mu mbeera eyokukola bizinesi oba embeera eyokubeera mu ndagaano muwamu kye bayita obuntu bulamu n'okubeera nti oli considerate kubanga nti tosobola kubeera ngaonoga mwanyi z'oli gw'otunda ate tonnamusasula kyekitwita obuntu bulamu olina okubenga kiba nti essente z'omuntu zino zabanja obukadde obuna olwokuba gwe onoga mwanyi olina okuzisasula era bwemujja mu ofiisi yaffe ngaffe tukufuba nyo okulaba nti tubakwasaganya gwenosasula ssente z'oli kuba gw'oli mukunoga ofuna nawankubadde tewaliwo kakakulizo kamugaana ate kunoga mwanyi kuba tekaalimu wabula oli aba abanja ssente ze obukadde obuna etteeka libeerere mukwana aba alina ozisasula newabeera nga anoze mwanyi n'amalako sizoni nga zasasudde kiba kimukakatoko okusasula ssente ezo kubanga babeera bazimu bangi naye kyate mu mateeka kiyinza obutamu stopinga
9: kunoga
10: mwanyi okujjako ate mpozi kooti yeyina olukusera stopinga yatonoga
9: kati
10: bajja mu ofiisi yaffe tutuula nabo ne tubakkaanyisa tulaba nti onanoge mwanyi nga tanamula ssente naye abeera akozewo bina nyini mwanyi
9: azirekeko
10: sikuzirekako sasula yabukadde buno obuna sula obukadde obuna then tubeere nga tewali abanja munne naye nga kirimu embeera y'obuntu mulamu omanyi transaction yonna oba endagaano yonna gye tukola olina otuteekamu akobuntu ki kirungi onoge mwanyi zabuno gwe ofuna yetafuna oba tuleze buntu bulamu
9: ono nanyini musiri bwa mugamba nti kati ogira olindako okuteekako ebijimusa paka ngaonsasudde
10: mu mateeka tekina wekitandikira tekina wekirigamba nti nomustoping okujakera ayinza omugamba omubeereyo kukayoga muna alindako osooka onsasudde we bakiriziganyiza ku ekyo ffe nga banamerika tetuna buzibu naye kati oba oire obuzibu ono gwebawa omusiri ate kugaana gwamba nzi napangisa omusiri era nesasula nako era balansi womumanyi era ngenda
9: mukuwa
10: onegera bulungi aga nze nabanguza omusiri era balansi omumanyi namusasula katisi tobawo kiŋŋaana kgenda mu maaso naye ngambye mu mbeera eyo tulina okuteekamu obuntu bulamu omanyi ekireese obuzibu mu nsi abantu tebakyalina buntu bulamu mu mbeera yonna kubanga eyo embeera y'okugulaŋŋana oba embeera y'okukkiriziganya eyo ekikulembera byonna buntu bulamu obategerekisi buntu bulamu omuntu wabulamu buntu bulamu byonna bifa abaana nse kwerimba bigenda kufa byonna
9: kati kambuze mukatuno afande kibike ono nanyini musiri asobola okuddamu n'agupangisa omulala olw'okubona aganya okusasula
10: ate abamenya endagaano kati obuzibu bwerungambye bwoba ogenda mu ndagaano wakuba bantu tebakimanyi nti endagaano y'ebigambo ntiba ndagaano bwoba ogenda mu ndagaano olina okwegendereza obukwakkuliza obwoteeka mu ndagaano eyo oba otegere bulungi kubanga bye muba mwogedde ne mukkiriziganya biba bigenda okwapulayinga mu ndagaano eyo okugyako ebisobola okwapulayinga ebirala mu ndagaano eyo ge mateeka agafuga ensi uganda ago gaapulayinga automatikaly naye bwe tuba tuli ku ndagaano eyo yennyininyini bye mwakkiriziganyako ebiri mu ndagaano bye mugenda nabyo okugyako nga mwabikkiriziganyako oba mwabyogerako mu ndagaano ebiri ebweru waabyo bwewa buntu bulamu ekujjamu kujjako ate nga tteeka lyerize erifuga eggwanga eryo ryo lisaabulula byonna byonna ebyo oba lisobola okuteekawo kyonna ekirala ku ndagaano gye bamukoze
9: kibike ono nanyini musiri ayinzoga nti nange nali njagala ssente naafuna omuntu omulala tugeze zino zalina miliyoni 9 n'amuwa miliyoni 12 n'addira ono n'agakwata 5 z'ova mu musiri gwange tomanja sikuba
10: mu mateeka tekikkirizibwa okujjako mu kukkiriziganya kubanga oli ayinza okuba emiliyoni 4 zimubuze okumalayo
9: ate ebbanga likyaliyo
10: mezeyo by the way kati okukuba kukkiriziganya kyemugambye buntu bulamu nange omuntu alina obuntu bulamu bw'olaba nga sente za munno obukadde obuna bukulemeredwa okusasula oyinza okubaona ogye mumwanyi ne mwana tulinayo nga tufunamu tuyinza okulaba nti ono nga tofunamu nga katitegeeza awo obuntu bulamu obugira bw'olaba nga onoge mwanyiza omuntu ofunamu obukadde bwebuna bukulemye okurezinga ate naleeta yamuwa ne sente nyingiko kadde 12 omuntu alina obuntu bulamu akkiriza ne bamuddiza obutaano bwe olina agenda mu maaso n'oli asobola okumusasula naye obuzibu obuliwo etteeka terikukkiriza ate mugoba misinde oli bamugobaganya kubanga ye mwakkiriziganya nti agenda kuba obukadde bw'omwenda mubaihe ensobi gye bakola muyinza n'okuba temutaddeeko budde togenda kuzimba
9: onazimalayo ddi
10: onegera bulungi ne mukola endagaano ngaeri open omwali open check
9: osasuddeko miliyoni 5 nsigadde nkubanja 4
10: ne mukomaawo so endagaano eno mwamugikola mulina okugiteekako obukwakkuliza obugisiba n'ogamba nti osigadde ne mmanja obukadde buna olina okubumpa oba alina okubumpa mu myezi ebiri kakitegeeza bw'amalako emyezi ebiri
9: nga
10: talese bukadde bubiri awo ssebo obaera wootandikira omugamba yamuka omusiri gwange byoluddeko bimala oba ntegere bulungi naye bwe mwakola endagaano nga eri open toera wootandikira wabula obuntu bulamu bwe bukola
9: ekintu ekyo ne babuloka baba nabyo ensonga ezo ate yafeesiyo byekwatirako ddala olinajja poloti yagigula emulemye okumalayo musajja agamba poloti yange ngitwala
10: ate babuloka olusi bakolamu ebyekiyaaye bakolamu ebyekiyaaye ebiseera ebimu naye nga baihe mu kugula ettaka oba mukugula poloti bebiseera ebisinga obungi bateekako obudde balekako obudde obugamba nti nguze puloti obukadde 10 nsasuddeko 8 obubiri ngena buleta myezi ebiri naye ate omugambira obuntu lamu oli bw'aba alemereddwa okusasula obukadde obubiri tebeera direct ticket
9: nti gwetwalawo
10: kyeŋŋambye obuntu bulamu olina okugeraageranya nolaba nti omusajja ku bukadde 10 yansasula 8 zemmanja bubiri ate lwaki ojja noyagala okutwala obutwazi puloti ate nebiseera ebisinga obungi abasajja babuloka bala ye ayagala okutwala puloti ya munne nga talifaanize na sente aziza sente ez'obukadde 8 ebibeera byakiyaayi biba byakiyaayi ok kale katugambe nti oyagala kutwala puloti kale leeta sente zange zenakuwa omuntu ziyako obukadde 8 ekyo kiyinza okutegerekeka kubanga yaba alemereddwa naye waliwo oli ayagala okutwala ne puloti ya munne
9: nesente
10: zizaagaba olemereddwa nze gitutte ebyo byakiyaayi Nainga ne mateka ati it is not just a walk over to jakujo twale butwaza. Ah, kale wakupenda kanu kale bere chikuwa. Ni ila tebida to jabu zino twala ntino tu. Ah, mateka gabeteka chikirize.
9: Babo liti ya muwa banga lya malira yo.
10: Bati ya muwa banga lya malira yo.
9: Aga bunafuna balance wangu namuleta.
10: Eh, abai na open check. Wazifunira. Wote watu wati kila kubuni. So kati embele wane tambula kumutulo. Nawe wabama kwa open check. Nga tewa kambie budi wa salida wakena kumaleo balance. Nawe ino kwa kubiza na wita balance. Si chulunji nyo kwe sura kwa nagama gama. Ayo mune chema mpa kuti. Ah. Umutulo mwana watu wa suru kena mkoti. Yu koti ni sarawo. Yu koti ya suru sarawo. Suru sarawo.
9: Nibakuni poloti nibajimu dizori.
10: Koti, msali msingu wabu jikoti teso wa kusawa wabu jimedize for free.
9: Nekamba marayu balance wali.
10: Owa, bakudize, owa suru gama, mojitunde, bulo mwafu nezize. Onekada, koti, yu koti ino amani, ina mandate gama, di koti, poti mojitunde, bulo mwafu neko sendezi. Owa, guawanyo funeke zizo, then balance omwoli.
9: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekura eri omuntu wabulijo tulina fande chibike fande chibike atwala ya face ya police no muntu wabulijo mubendo bendo liyo wakiso watu kide bade mazo kutegeza abantu kana kantu kali kabya kwerinda nenga kali mu kitundu cho afande chibike olugudo oluve bukasa paka wano ku district. Yes, olugudo olo lususe munyo obumenyi bwa mateka. Mwenga polisi wa Kisomo kimanyike ekintu ekyo.
10: Obumenyi bwa mateka buba obulwa. Efe ngongo muri mugafe polisi tufuba kulaba nti tu bukola ko tubukendeza tubukabago tubukobaganya buve mu bitundu byafu. Embera by the way na kuzinegeze tira kubukasa road wali ngawo edda noza miezi ngeye netane wali ngawo abantu abali abali befuna by the wasirikali abumba baina ne uniform na wanyu nokutega abantu mu ka street cha kaka ne abum by the mba bakwata miezi ebiri esatu emabega era embera ya damuteko na kuzino tebichali bubinga mabega Stufu bali wa abantu abefura masinga bayimirize moroka bakuyimiriza nga gomanyo mu police nga gomanyo abasirikale bakuyimiriza then bagena kumba netu abakola bavao sina uli akona kuzima
9: wichinga bili satwe mabega waliwo mvubuka wa boda boda gobanyo ledde wao
10: katugamba boda boda bade mogamba bali abateka nga
9: ba bali bo report najifunye dikali
10: kali bade boda boda boda boda boda boda echo chizi kuchili bulwamu na dala mu bitundu bino bya Kampala ne Mirwano
9: ya ta uchisusi
10: why you going bang area kati ezimu jetu ina boda boda chovu chovu la bida inakuzona tutambula ne tuogera ko na abana ba boda boda abana boda ezimu twina Osanga, bogamba wanyole nsinga wa boda boda, batambula kusawa, nyano kuda wakuru. Bipisela vya. Then nechilana, osanga wa boda boda, au kuruguru ulogu kasuru. No musanga, nga wamuje chileka. Mtegeza chileka, chileka uli
9: webanda.
10: Oechira. Webanda. Hayo, kwa ya mchila taunikansu. Singa wa chileko we. Omusanga, wamuje chileka, bamulese.
9: Ebu kasu.
10: Kusawa nyize kiro nalo mtu gwatwala tamanyi olokuba omuntu ya mugambi ngina kuwe mtwala etano ntwala ya duke msini so fetuta mulanga tubulira ba boda boda twagamba nti oluwo budde waino kwekengira nabantu kali twagala kali tugambe nti omuntu oyo mtu temisana kali kituka emisana ekyo kizimu nyo kunenyeza ekyo naye ofunye omuntu omuje kireka akute wakiso mwana tunewe kisolayo nga tumanyiyo Natumanyi wakiso akutute olokuba ofunye bitwale etano. So katutambula nga tuba sensitizing nga twogera na boda boda ekyo kibabeere mu bulaba omuntu akujje kireka akutwala kiso weekengeremu naawe. Togera bugezi wa kwantu olabe bitwale etano. Mwana tu ataba abantu abo abakyamu bajja ku boda boda yo. Essente zoyogera ebisebisi nga tebalamuza. Kuruguwa yaba ina.
9: Diru ya
10: kuruguwa. Chai ina chiye kwezi. So kati amandu wafiwa na bora boda, baino kubela careful, baino kubela vagende viza. Nti bada wa mtu, ndi chileka, angama ngende wakiso, ampande send. Yifisa yu singo ujeda, bila nchi akole lewa chinde. Wali yu, wali yu boda boda mungi. Netufuna system. Nduga amandi kati, netutuza wa boda boda vechitu undu, edi ya inyini. Nduga ama kati tukanye, mwemu vila wana kukura. Boda boda baita. Tukanye. Mugenda kumufuna uniform eba wola kubalana buli wa boda boda ageno kujja ngalanga agena beyond this point ngatemu mumanyi
9: taita
10: wako menga wono msabaze gwalese mu mutware ngachitwagala mchiti abantu bali kumpi ne kitundu echo baita wabulu mchizungu
9: bachimanyi
10: bamanyi bayide osanga boda ngana abantu bambona abamanyi onegera mwe I'm going to go to the residence. So what kind of system now? Come, makati fetu kubeda abantu mlamba. But again, I'm still not going to buy genda. To many you, eh? What do we see? Funa kikomo, wala kikomo mumbwa. For example, buy genda. Wakutwa la kubokasa road. Ngawo kuisa wakisoma town. But tu kanga kudiswira. So koma au bala bangori ingeda zikiza. To yongere mas. Fijitu gamba bana board. Wala kuisa side zeno kubokasa. Wala kanga kubokasa police wako mukwa katown town. Komia au muntu omugambe mpazo mpabo yongere yu. Nya wana boda boda bala babu beita gumite beita gumite baje na kugenzi so insongeyo na tu ino kuduro kunjwa nyuma ya filo bramu na ye nga tenenyezwe entirely kufenga security kwa mafetu college ne mu college fe binyine ya boda boda baina mu baina mbeira eyo kwesulia kwana gamba twala twazo omuntu gosanze okifujo tamanyi kicha
9: omuntu asolo kubuza afande kibike nti banansi babisiga okukuma ebintu byabwe nobulamu bwabwe buganti obuzibu buno buvaho kuva kusawa nya okudda waggulu. Police stay in a capacity kuma banansi 24/7.
10: Kakati, it's your identity, banansi batwesiga kuma ebintu bya ne.
9: No bulamu bwa
10: bene ebintu bya. Kitufu ne kanchi correcting mu. Constitution ya FA Uganda. Ehu vunanyizibwa omuntu yenna
9: okwebelera mu.
10: It's a good thing.